0: kra obetimi aye nsamahye
1: media mi fi se we o ubeya we la nya utimi eyeye kosi bebi afase bia wo dan bia mienu ne asase owo ho a na wa ye we o fi se no na etade ntokwa ba nti so utimi nya sanya mana na wa ye we o mi so mi nyandru he ba mi duro dia maybe be
2: once we ni pagia ne die eni pa no o se ye hwe nsamahye die bi fia o firi mu e bia na obenya sika so te ase wasi da ma uma ebi a obewu na busia for be han kura no odia se e ti uba yen se manse na to wote se oda busia no no ono yere na bobra odia se e na munya sika se bufi e ti uwu aje busia ni bia dia se kura na ni nyomo ya
3: ebe mi se se mr senior na fade sa time na mi sa ja yeme wo ma she nko fo a me de wo no be mo sanse ababo no ni mshi ni mgebe ti mi si bia ti mi si at any point in time
4: wei eya Ghana fobinom adwenchire na wote ye na haya dum 106.3 fm chira 104.5 affiliate hania dionu enso facebook ni youtube na ugusu a wohwe na wutie na papa yi wono wabene wamamre ne amane mu ye fre nana buama nana anane buama nana na ekasai wose se wo ye nsamanse a manen ka atrim emie so emo bi nte abra

say in a Daniel. Ain't you a comfort? A cock I bet of him. A cock I bet of him. Vesiani Mosia. Vesiani Mosia. On your bum yegma. But it will answer. A yano motia. The Duma! Oh, mon chairman. Better me to me, I said to me, Nina. Masamika sa wata wata kutumi. Masamika sa baye nina kome fam. Masamika sa yalwe nina gandio. Mese si okonfwe se. E okonfwe. Asen kasiye na adi abay. Sadi enye yida. Evi sebi owa. Nyanku padi kanditu nina mano. Enti ni onyay. Konfwe ni onyay fane sa. Sani pa krona diye. Ye di eti mi mo ni di. Ah, obi mo ni di ya. Ye nila ba ila. Ewa jina okom. Misa mo tese. E di eti ben ya. Wanchile biya, wanchile biya. Ah. Tu mi niya mo di enya o diya. Medi vlovia Dr. Moshi yako du duwe na flam Dr. Shaf de Timo Chesa. Mami, papa, enangu mrei. Asumdwe, eni ahoto. Ebe yo o diya.